bokkunul te kenn ku ne yaarifu dana xam qadra al astari kemu bindiya fi kulli wajhin ci wepp xat wal kalimat ak baat bu allati ba nga xamne yaqifu dana taxaw xaleha ci mom bayna xoo digantem wa bayna fulan ak digante diw wala nasidu te duñu yok wala naqsu te duñu wañi fi wajhin ci wenn xat wala yabqati du dess wajhun aw qat abyadu aj wex bayna fulan digante diw wa bayna fulan ak digante diw suñ matla bi ne dana dal di seddo kamil bi set nu koy bindé amna ño xamné ñom mëna ño bind ñaari isib ci bis bi nam mel dal koy bind nam mel dal koy mars dal ci nop ben yoon am ño xamna ño yaxal ci bis bi ñaari isib keneen marsal len ko keneen diko mars ko lat nu jogi fofu dal lan setlé kamil bi kenn ku nek xamnañ foy tambalé ak foy yam baat bi nga wara yam ak isu ci yow mom baat bu wara tambalé ak kenn ku nek xat moy bind ñaata bind nga ci def bani tagali ko fofu kenn ku ne fekk na nga xam lolu bu nopi ene ban dewe itam non lañ ko defé amul yenn xat wo xamné bindé ci wara nek ëpp na mbamu yes amul tam xat wo xal wara na am ci amul dara xat wo gis rek bind nañ ko do dem ba yag nga gis xat wo xamné kenn da ca bindul ndax da maté won té laat nga ag fi dédé yépp rek ñu am bind nañ ko wara am té xat wu nek la ci wara nek rek mo ci nek fajaatu dik bi alhamdullilah and ak sante yalla al mushaf kamil ba dhuhr al yawmi ci tisbari bis ba attasi bi ab juroom ñentel baxta 20 multamihan bi muy aji tassé ala yadi cheikh ci loxoy serign bi lam yanqim shukr min hu ci mom shay an dara la satrun la neex janko la satra det wen bindu akhla sa di gëna dicc min satrin ci aw bindu wala araqa te du gëna sew wala waccan du ci gëna aw xat naqsan wi aji manki wala waccan du aw xat ab yadu aji wex manam wu kenn bindul dara moy waccu ab yadu moy wu kenn bindul dara fa hamilata musant mom señ bi allah yalla kasiran lu bari wa qala muné hal sami'tum ndax bas ngeen deg man ko xamni katawu binduna aw istak tab wala mu bindulu mushafan ab kamil fi salat ayami ñet fan ah xolna lu ne ko la dedet fa qala muné alhamdulillah suma tala top mu jang li sun borom ne won anni la udhihu hamala hamilin minkum min suñu mat la min dañe bañ ne tayle sentu bu ñëk may bisub ñaar fa juroom ñentel kamil bi agna bañ takku ci loxoy serigne bi te neena danaka tay melni kenn ku bind ndax do wax ni bind yi mo gëna di jowé wala bind yi mo gëna sewé wala xat wi da manki bind ci waro nek yépp neeku ci wala xat wi dañ ko bind sewé bind ñugo yépp dal mom da melni benn kamil bo xamne kenn ko doon bind rek min mepp marché lepp melni wara mel ene señ bi sante yalla lol ne ngi waw bas ngeena deg kenn ko xamne ñetti fan rek bind na ci ep kamil mbam bas ko ci bindulu sax bas ngeen ko dega ñe ko dedet bu sante yalla ni alhamdullilah al jang la sun borom wax ne duma sank jëf kenn ci yeen muy gor muy jigen lu way jëf rek bokk la ko defal wa min a'jabin nawadiri bokk la ci gën jaay yemuy sew sew yi mala nga xamne ittafaqa tombe na li ñal ma fi ba'd al ahwami ci len ci adi wa huwa mom moy andina ka man kuntu nekkon na utalihu dir ba'd kutub ash-shirati len ci tere shira shira moy tere yi jangale yonent bi ak ay jaar jaaram ak sahabam yoy tere ko jangale mo tuddu shira wa adunu ho dana ko yott sax zad al mahad fi hadi khair al hibad hatta waqaftu bima taxaw ala kuttabi rasulillahi ci bind ko ci yonentam yalla wa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allazina nga xamne kanu nekkon nañu yakutubo di bindal la ho ñel ko al wahya wahyuga wal barawati ak bataxel ya fa adatuhum tema lim len fa idahum amti lumay ñom shitata hashara ñu di fuk ak juroom ben suñu mat lamin dane bokk na ci mbir yi tombete yewé lol moy amna ci yenn at yi mu doon yeur yenn téré shira yi néna sax défé nana téré ba moy sadul maad fi hadi khairil ibad yena bama ag ci ñu da bindé yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax yu gay wacc ci mom ak bataxil yam daan bindulu mo wagn ñoñé néna ñu daldi mat fuk ak juroom ben xamni seenu lim daal non la tollu suma ulqiya top sanef fi qalbi sama xol an anzura ma xol fi zawina ci sunu ñooñ katabatil masahifi ñedi way bind kamil ba
fi daka ramadani ci jojje ramadan ba wagne bind kat yonenti bi lim pa don fuk girom ben da melne dañu mané taxuma kuma wax waye da mel dañu sann ci sama xol nema wagnil ñeron bindal señ bi kamil ba ci wéru koor wowe ba wagne ñoñe tam neena lim bi am ci kep ñu nek fuk ak girom ben fa nadamtu maway mutawassilan bir mumay aji jotuliko bi kuttabi sahabati ci bindkati sahaba ya thumma bi kuttabi ashabina top ci bindkati sunu mbokki talibe yi fa naqala ti tohal ba'du ashabi len ci sunu andale yi moy len ci sunu mbokki talibe yi minni ci man nazma ashabina wayu sunu mbokki talibe yi walam yanqul waye tohalut nazma sahabati wayu sahaba ya señ matlami neena ma daldi way turi sahaba yoy nga xamne ño doon bindal yonent bi walbati ku itam way turi talibe yi nga xamne ño doon bindal señ bi kamil bobé ta neena kenn ku ci ne buma tuddé turam damay ñaan sa borom ci dara jaam da am bokum talibe mu ñew lima telephone mu doon ko soti waye nak da soti rek la wax ci dongoy señ bi moy ñaka doon bindal waye nak soti wali wut la wax ca sahaba yonante ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tuma nazartu top ma xol fi babi khuddamin nabiyyi ci buntu legeekat yonante ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa iza hum amtulumay ñoom tisxatun juroom ñent lañu wa fihim ta nek na ci seen biir imraatun jigen wa hiya te mom al barakat ummu ayman te moy ummu ayman tu ma nazartu top ma xol fi khuddami dari shaykhina ci liggeekati keur sunu serign fi dhalika ramadani ci jojje ramadan fa idahum amtu lumay ñoom misluhum kem ñoom lañu wa fihim ta nek na ci seen biir imraatun jigen hawa usar te moy awasar jariyatu shaykh mi jebe rub serign bi fa nadamtuma way al qismayn ñaari xajña fa ihtaraqat lak nadma sahabati ñaari way sahaba ya lamma lam yunqala ba nga xamene toxale fu len won fa hak legi nak kon jappal nadmayil ashabi ñaari way do ngay serign bi señ madlamin dane ba xole buntu ba ñi waxe liggeekati yonent bi ci tere bobé ma wagné len dañu nek juroom ñent ba nopp juroom ñent ña amna jenn jigen ju ci nek tuddu al baraka té moy ummu ayman mom baayal yonent bi la mo ju sax usabu tubnu zaid ma xol nak ña doon liggeel señ bi ci wéru koor wowe nga xamné ñun bind kat yi ci lan bindé won kamil ba ña doon liggéey ci kër señ bi ci wéro wé balin wagné ñoomit ñi juroom ñent ba nopi jigen amna ca muy awasar awasar nak jébéru señ bi la woon nga xamné kon gis nga na ñoyé mo képp ña nekkon daal liggéey yonenté bi juroom ñent lañ jenn jigen am ca biir ñi doon liggéey señ bi ci wéro wé itam juroom ñent lañu soxna awasar nekk ca di jigen ñama daal di way nak batay liggeekati yonent bi walbati ko way liggeekati serign bi waye nak sama mbokum talibe momé kat bamuy soti sa mind dafa soti rek li jëm ci dongoy serign bi te soti walé wut la jëm ci sahaba yonent ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla mi dogal nak neena man la bindalon sa bop yor ko mudib yah lepp lak nga xamné talibe bobé soté won ci man rek lamu soté ci man mo dess légui té mom gis nga né budé ci ñi da bindal yonenté bék sëriñ bi mom bamuy soti da soti rek ñi daan bindal sëriñ bi té soti walé wut turi ñi da bindal yonenté ba patay bimu ñëwé ci liggéey kat yi da soti rek la wax ca liggéey kat yi sëriñ bi wayé soti walé wut la wax ca liggéey kat yonenté ba sallallahu alayhi wa sallam kon nak neena legi
batay yoré nañu yahub wa kër sëriñ bi mo xam ñaka doon liggéeyal la mo xam ñaka doon bindal la mom rek mo fi dess waye mom sëriñ bi laamin amatut nak yahub sahaba yonenté ba mo xam ñaka doon bindal la mo xam ñaka doon liggéeyal la mu faral andil nak kon lam waxan ci dongay sëriñ bi tuddu seeni tur ñaan ci yalla dool bati ku ñaanal leen ñoom itam ñoom talibé yoyé ne bismillahir rahmanir rahim qala muhammad al amin job ad daganiyu naziman bir mumi ajoy li asma'i kataba ci sheikh yi ñeel turi bind kat sëriñ ba te al khadimi moy sëriñ touba hama nazmihi ci atum ak wayam muhaziyan bir mumi aju tollole bihim ak ñoom katabatan nabi bind kat yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama fi zadil mahad nim nekki ci tere biñu wax zadil mahad wa bil ladina ci daraje ñinga xamne baye xoo jaayante won nañu khairul qadimin gën ci lege gatu yonante wa katabo te ñu bindalon la xoo ñel ko wa ardaw te ñu gërem la won al qadim yalla mi aji jitu xaw yalla nga may di ñel ma mu baye xato ak jaayante mom serigne bi haqan ci deug kama yarda naka mu gëreme lima ñel ko nga xamne baye xoo jaayante nak mom wa hakama te mu ateloko ñen seigne mat lamine dane sun borom ma ngi lay ñaan ci daraje yi ñu jaayante won ak seigne bu mag bi diko bindal ba am gëreumul yalla may ma ci daraje yi ñooñu ma jaayante ak seigne bi jaayante gu wër gu degg jox ko sama lepp bañ ca té dara dara dara ni nga xamni mom la seigne bi bëgge kuna jaayante ak mom ak ku ko na joxe leppam ni ñi masé badi ak boko dé firi ben ben day wuté mel gis nga né dané wa katabu lahu wa ardhul qadim dama dama rek wa ardhu té ñu gërem lo al qadima kon ñu japp né ki firi féké né gis nga yenn badi mu waxé kon bu bokku té nañ ko masé ci téré ba té fék muy way la koy sabab moy lolu moy manam bo dé firi ben ben badi da ngay jox ben bar bu ni akam lolu motax nak muy wuté ak leg leg bo dé jang way wa naway wa teddé rawanté né sax ci daniel way yi fé mu né wa ardhul qadim man mané wa ardhu al qadima lu nonu mu baña jaxal ki nga xamni taxuko sori ci jangum nahu mu tambali nak légui wax leen ay ben ben ganna bi ñaané ci sen daraaje ñom ñep nak mu tambalé ci bil andari ci ko jox ndarka sahibi tabashiri kay borom begal nga muhammad te moy muhammad al mawsufi kadi kuñ melal bil bashiri ci al bashir dina ma ngi jikke ka dekk ko ndar te tuddu muhammad al bashir xaw yalla nga ma yow yalla li ñeel ma ci dara jam busharatin ay mbekté tu niwu yow dana ñu leral xala di sama xol aw do dana xé biha ci mbek yoyé busharatan di mbekté li baladi ñeel sama dekk wa ansini te yalla nga ma fatelo bi ci mom siwa ma lumay la nga xamne ikhtarta tan nga ko li ñal ma mo tassi man bir moy aji jappandu bi kulli khairin ci yop yiw khira wo tanef nako li ñal ma wa hafta yalla nga may momit la ho ñal ko fi ka ci yow wa fil qadim ak ci serign bi munafu adi mibati xolam ma hatta qadim and ko jital yalla may ma ci daraaje yi bashiru momé bokkon ci wandar ay mbikte yo xamne day leral sa xol ba mujj sax man ci sa bop di mbegum wa rewmi di begum wa dekk bi te yalla ci daraaje basiru momu yalla nga faté lol lepp lo xamné tanalo mako te may ma ma jappandi ci lepp lo xamné ya mako tanal mudi aw yiw nga may nak basiru ci bopam lepp lu mdo nepp ci xolam bako am ci señ bi rek may ko ko te may ko ak jital mu nek ci kanam wukun yalla nga nek li ñeel ma ya rabbi yo sama borom bitt amini ci gwolulo bi habdi ci jaamam ba muhammad al amin té moy muhammad al amin fekk na bopum lay wax mom seigne mbadi lamine diop mo am miran birum ngay aji dundale bi ci mom fu aji sama xol bi fi karin ci ay khalat turu diga yoy dara ñu la gërem lo xani walisma habidan birum may aji jaamu maha shukur salli moy maha shukurin and ak tiant mune yalla may ma ci daraaje kañ wax muhammad al amin diop da fekk na bopuma kat yalla may ma ci dara jaam ak wolulo manam musul mu faaw ma and ak mucc ak xol bu dal ba faaw
ci ba faaw batay nga dundale sa xol ci ay xalaat yo xamne day tax nga gëreem ma saxola jaamu saxola sante wa habtel nga may le ho ñeel ko mom muhammad al amin at tahalluq ajuga as sahiha gay ajwir bi man ci ki nga xamne qutawa man nga le ho ñeel ko bi ci mom as sahiha ajwir ja gannaaw biñ ko maye ci daraje serign bi womat ko ba tek ko ca yoon wu wir way tax ag and ngeureum kon yal nang ko may mu japp lu ci serign bi japp lu gu wera wer ba ag ca lolé muy sentu wa bi sharifi ci sharif ba al mafatim te moy mafatim koku danaka tara gi nana jeruko won al khabir mi ajdañ ko ba muridihi kay talibem ba al mawsuufi kadi kuñ melal bil fadli ci ngeneel al kabir li ajray karim yalla nga teral fuade sama xol bi husnil khulqi ci

0: yeesalaat ma di ko ci waaye moo nekk ni seen gannaaw ngeen jàkkaarloo ak moom. Kon mu nekk kër gu xam ne gi kër gu barkeel la, ndax moom ci boppam wax na ni kër gi boo xasee dugg ci biir rek suuf si foofu teg sa tànk foofu tibboon rek boo ñaanee la nga ñaan yàlla mën a la ko may ci barkeb kër gi. Waaw kër gi kon kër Serigne Basirou mooy nga xam ne moo ko joxoon fi, kër Serigne Touba gam ko joxoon mooy kër gële ci buntu saw bi. Kon yaakaar naa ni loolu rek lañ ci bëggoon a leeral rek, xam le ne fii mooy kër Serigne Mouhamed Lamine Diop daga naan loolu rek lañ ci mën a. Kon ñu ngi sant mboolem ñi nga xam ne ñoo teewoon ni jàppoon ci liggéey, mboolem xeet télévision yi nga xam ne ñoo jàppoon ci liggéey bi, ñu ngi sant bu baax a baax. Jërëgeen jëf.
1: Jërëjëf. Kon kooku ngeen dégg mooy Serigne Mokhtar moom Cheikh Mouhamed Lamine Diop dagg na ci leeral yu am solo, ñu ngi koy sant baax. Ni ñu ko waxee di ñaan suñu borom yàgg leen fi di ziar bu baax Serigne Abdourah, Serigne Dame Diop ak Serigne Moutla Al Khalifa, di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: loolu nag moo tax mënoo ñoo xam kan ak kan la jàngal. Li nga xam ne moom la ñu xam daal moom bàyyam jàngal na ko, sëñ Mbacke aussi itam jàngal na ko, ak dundam itam ak yëngatu yi mu doon yëngatu it lépp ci jàng ak jàngale la. Ndax ba mu amee fukki at ak ñett rek la tàmbalee jàngale, ba mu wattoo alxuraan yàgg na mu amee fukki at ak ñett la tàmbali jàng di jàng xam-xam ak di jàngale xam. Ba muy tàmbalee jàng rek la tàmbalee jàngale. Am na fu ñu wax ne fu mu bind ne jàngale na maanaam man xam naa jàngale na doom lu ma juróom benn fukki at wala ñeent fukki at man ma door a gan aduna. Léegi diggante ak kañ la joteeg Serigne Touba, kañ la eggi ci moom, loolu moom xaw ma ko. Li ma xam daal mooy 1919 daal la ñëw fii ci Njaareem fekk fi sëñ bi téye ko fi. La ko jiitu nag daana fi ñëw di dem fa mu nekkoon. Mi ngi Sañcoon benn dëkk boo xam ne bii mi ngi ci diggante Mbacke ak Touba. Booy génn Mbacke ak Total boobu station boobu fa ne foofu la dëkk ba tolloon ci wetu Pang. bu fa jógee mu ñëw gane si mu ñëw seeti sëñ bi Saare si delluwaat. Foofu ba mu fa nekkee itam moo yoroon daare sëñ Mbacke Bousso ca Guédé. Daan defu aljuma mu gont dem fanaani Guédé ay jàngale fa gaaw di wéer altine talaata ba àllarba mu gont si ñëw këram. Loolu def na ko ab diir ay at booba waa kër Serigne Mbacke Bousso yu bari ci ay doom ña nga ca daara jaje mu leen jàngal. Ba mu fiy ñëw nag léeg-léeg mu ñëw seeti sëñ bi ba 1919 loolu moom Serigne Ibrahim moo ma ko nettali ne moom mooy ab lelem moom. 1919 la ñëw seeti sëñ bi, sëñ bi ne ko toogal. Moom ko ne toogal sant ko muy jàngale. Loolu la ko sëñ bi sant muy jàngale. Nee nañu sëñ Abiy bu ci foofu nee na moom la ko sëñ ma dem jëkk moom la ko sëñ Touba jëkk booleel mu jàng mu di ko jàngal. sëñ Abiy bu Mbacke wax na loolu nee na man la sëñ bi jëkk jox sëñ ma dem mu di ma jàngal. Jox na ko itam ñeneen ñu bare bari. Ba nga ko ba nga ko santloo mu toog di jàngale it yemul ci ñam ko jox ko bëgg jàng rek boo ñëwee mu jàngal ndax loolu la ko sëñ bi digal. Sëñ bi it lii mbiram mooy boo ñëwee fi moom fa nga féete bu dee foo xam ne fii jarul soppite lislaam la dafay koy gën a rëgëral ba noppi def ci barke. Moo tax njàngaleem ñi fi jàng jaar ñëpp xam ne jàngaleem barke la. Ñu dañu jàng ba noppi ñëw fi ne da ci barkeelu ndax ci barke bu ko Serigne Touba defal ci njàngaleem. Bët gi ci des tam nga xam ne ñu doon dundik sëñ bi it lu ba itam ba tey amuñu ci lu leer ndax li ñu xam daal mooy sëñ bi daana ko faral di woo di wax ak moom. Moom itam bu dee wax ci sëñ bi it dune sëñ bi nee na ma ay jataay jataay yu bare bare toll nañ ko ak ay nit di waxtaan waaye di wax ci kimaa ni sëñ bi ak yéem ko waaye nag waxul ne sëñ bi nee na. Sëñ bi nee na moom mosuma dégg wax ko mu wax ne sëñ bi nee na ma nangam mosuma dégg mu wax ko. Mos naa teg ci sëñ bi toog ci sëñ bi wax nangam sax léeg-léeg dina ko wax waaye sëñ bi nee na ma nangam mos ko wax. Li ci sa mooy ay taalifam itam bari na lu mat ñeent wala juróom yoo xam ne xam naa ko ci. Bi ci gën a am solo mooy tafsirul quran bu mu def ci wolof. Ci wolof la ko bind mu bindee aay bi wala baat bi firi ko ci wolof. Jàll def na ko lu mat ñaari isu jëkk yi da koo def firi ko baat par at par baat aaya par aaya. Su ko defee li nga xam ne moom baat bi moom xam ne firi woon nañ ko fi bu ñu ko bu baa ma waatee du ko firiwaat. Boo ko sax bëggee xam da ngay dellu ci fa nga ko firi woon. Daana dana wax itam ay ji ndax falli nañ ko ndax dafa alxaraan dafa am naasir al mansuux. Ay ji ndax falli nañ ko wala mi ngi sax ba tey wala bu ko benn aaya follee itam aaya ba aaya sàngam moo ko folli wax sangam nak mo tax mu folle ko lori da na saxal man so xamne da amna ci tere bobu amna itam talifum talif bo xamne bi itam walaf la momi da ko tuddi yima ta xam yi nga xamne mu kala mu nek war nako xam ci digem ak borom ci digem ak bopam digem ak jamm yalla mom la tang fofé ci walaf la itam lako def daf na itam ay xassde yu bari amna ben kami bu bindon mam mor jara bam ko koy yobul xassde lako bolé lon xassde waxo guddu man na fuk ak juroom wala ñaar fuk on lako wala ñut ko amna itam ñetti way yum defon la lol fatwa la ben fatwa bu mu defon ci mbirum mant dafa am ci jamono yu yagg ya ci 50 ya amna borom dekk bo xamni kilifa la da fay tere ku jaay sangara ci ab dekkam tan ñu mant sangara manam reclès bobu dafa xewon lol mu am ay gan nak di ku jang moy tam am xam xam waye mu jëfëndiko reclès ba ba tago ci ak sakom way ca aw way yo xamne dafa wax dem na bana serigne bobu ala nassan ala hurmatil mant won ma xex bu yax bo xamne mo wara aramal mant dem na wax lolou koku lolou mu jé way yu bari lama ñet way la def koku sax waye cheikh mohammed dem nak bam ci ñu bari ton nañ ci jamono ye kilifa yu bari borom xam yu bari ton nañ ko mom nak lam ci tontu moy al mant muskirun wifaqan kullama yo xay melon akhlafa khamlun haruma mune man day mande lepp luy mande sangara la suru khalilin nu ma kasra sayani fil hurmati la tahtazra nan ci lu niw ak lu bari ñoyam ci aram ga atruku bil masi wala tudawi kullu asan kamal rawi bayiko bul ko jaxase ak dara bul ci safar jenn jangoro non la ko borom non la ko yonenti waxe kamar rewi lolou yeto yoy wax nako ci mirum sangara mualafat yi lolou moy ben bi ni metta xam ak yenen yo xani ay xess de yo xani ñu ko def tam amni itam ben lettre bo xani ben kilifa da ko joxon domam jangal ni mu diko jangal mu koka bind ko ab lettre diko wax nako dafa bëgg jangal ka nangam nak jangal ka nangam ci tontu lolou mako tontu ci lu xami programme bi muy jangale ci la joko xami ba ma eggi ci en nu jom ba eggi ci tafsirul qur'an lolou man nako koko deggal ci nak mom te deggal ko man nako la ko jangal ci juromi at nga xamne li tam le tafsir sahal ba nga eggi ci tafsirul qur'an en nu jom ci digeenti bi en nu jom bu ko daan jangale day taxaw ci bit nak ba jant so mo taxaw ci leer gi wala yow moy jangal ibnu jaw dila ko joxan bidiw sangam me manangam bidiw sangam me nangam bidiw ni wute xiblak niñ koy sédé da ko don jangale ibnu jom le moy aw melaw nak mom bugulon aduna manam li nga xamne mom la ko xam xam dara ji ko xam xam may ak dara ji nga xamne mom lañ ko jox ci kuy borom xam xam lolou jefandiko ko modi dewul fenn wala wax dara ngir ne borom xam xam la lolou ci misal moy bimu ñewé daan jaxaso Alhaj Malik bimu jaxaso mo Alhaj Malik amna ben nit neena ma ci tewawon boko ca mag ñene ma amna bis mu ñew gaaru ndand rek fa mbolo bare lol mu laaj len du fa xew ñu nako señ mbadal du fi ñew tay ta lolé teewul taxul mu tok fa taxul mu baye teewul mu baye ko ñew ci señ bi maam bi ñew ci señ bi itam wuti fa won mbolo ndax mbolo la baye fofa waxane fuñ ne dañu gar bi ne da nga fa ñew depp bepp rew mepp dajje fa koko mbolo mu ko wess wutsi wutone xam xam itam ndax dafay andale xam xam ndax amna ko señ Touba massa laaj nako ma dem mom ni deg na ko yew la mun waaw mom kay yew na lol sax koko ne ko señ bi ne kum tollol ci fere yi koko ne ko xana man to ko ke itam danaka man ni moy borom xam xam yoon mourid mun ko xana man lol la ko wax kon xam xam lu fi andale won bi mi ñew mbolo mi bayina ko fa doori ñu bokku gi itam amna digante ma serigne bi waye ndax maram amna ci maram ñetti mam yo xane bu ci nak ci maram la so bokku ga ko bu ko fi andi won itam bokku amon na te taxutun mu ñew bu mu ñewé topatul bokku gi ndax lim xamone moy ak talibé du ak bokku du lo xamne dañ ko top ci kino bokk nangam ma ndax ma djeblu ci wala bo djeblu ci ndax ngir sa bokk la rek waxtu ngeen jakar lo bokk go ngay xol ci mom lay xol ci yow kon na fo ngeerum yalla am fo mom ngeerumul yalla lim ndax waret wanul minallahi akbar ngeerum lu jii sum mo gëna mag mom la doon wut ci serigne bi bim fi mi gëssatul serigne bi itam nak namu doon dundé rek la ko señ bi bayé lon rek mom la nek ci la nak moy di jangale ak jangale ni ko señ bi digalé won muy jangale bi cheikh mustapha ñëwé itam wootu señ bi non la ko digalé muy jangale jox ko ay taawum jox ko señ mbacké melna jox ko señ cheikh ak señ mbacké melna mu leen jangal ñëw nañ fi ñaarëm di jang ab dir jégué fa dem kanar delu siwan jarim seigne mbacke medina neena ma gannaar makharijul huruf lañ fa doon jange juroom ben wara lañ fa am delu siwan jarim ak li doon jang ba mu fi joge seigne mi sante ñu yobu ko tindo di seigne mbacke medina ñu yobu kayal bobu seigne modum sa mu seigne kër non lañ leen sampal leen ay kër lola ñu bari seigne salu seigne abdou khadir ak ñu lan yi nga xamne wa kër sëriñ bi la ñëpp fi lañ jàng xam xam ñi nga xamne ñoy doomi sëriñ Malick Bassini ak doomi sëriñ Abdou Modou sëriñ Mars sëriñ Modou Khalil itam doomi sëriñ Malick Bassini yi ci ñëpp sax ba fi lañ jàng xam xam sëriñ Modou Malick Bassini ak sëriñ Mor Kharissi ñoo bokku ndey ak bay ñom ñëpp seen doom itam fi lañ jàngé bar na ci ñun jàngal sëriñ Moussa Sy ñu bari ndek Touba dégg nañ fu nekk dafa jàngale fii la jàngee ba noppi jógee fi sëñ Mbaye Sy doomi sëñ Mor Kharissi la fii la jàngee jàng buñ daan fekkee bambouk la ñu ko naan bambouk lañ daan wax mu nekk fa di jàngale xam-xam fii la jàngee sëñ Cheikh Sey nga xam ne Iliman la Rokhlos jàng na fii sëñ Maodo Sow nekk Taïf nekk fi Iliman ak sëñ Jiitu moom di jàngale ñoom itam sëñ Mbaye moo leen jàngal ak ñu bare bari ñoo xam ne ñu mënee su leen mune sëriñ lim li nga xam ne maam la wax daal ne sëriñ bi defal na ma ci xam-xam loo xam ne ku ma ko jàngal ba ma déggalee foo jëm da nga fa am barkem xam-xam bala nga doon fa fóoree ji jàngale yi ñëpp xam wala nga doon fa wàttikat ñëpp wóolu loolu moom daana ko wax mu ngi fi jógee 1967 am juróom ñett fukki at ndax 1887 waaw moom la gën a àdduna ba 1967 muy juróom ñett fukki at mu jóge fi juróom ñett fukki at yooyu mën na ne juróom benn fukki at yëpp wala juróom ñaar fukki at da ko doon jàngale ndeyam nag Amine Ta Balla tudd bu ngeen demee ba jum mbàkkee da nga aw teggi wu ne foofu cornice ba foofu ba jot ci sa wetu càmmoñ jëm Touba foofu la ndeyam dëkk foofu la ku ñuy wax Baara Sadio moo jur maamam Baara Sadio muy jur Abdou Khadir moo jur ndeyam waaw ndeyam nag moom ci boppam ndeyam ci boppam sax moo am ci maaram ñetti yoon Amadou Farimata maamam la Ibrahima Awa Niang maamam la Mame Balaye sa maamam la ndeyam moom waaye bàyyam moom mbokkum Mame Balaye sa la ndax Lamine Dem mu mag la ñu wax mooy sun maam nun waa ndemeen Lamine Dem moomu moo jur Sidi Sidi ki ñu wax Sidi Lamine Sidi jigen la yelo ñu wax Sidi jigen noy jigen joy mo jur Aïssa moy ndey mam bala Aïssa jigen joy mo jur ñu wax Sadio Sidi mo jur baro Sadio jigen joy mo wax ko Yassine Sidi Yassine moy mam Seigne Gawane mom bayam ñu la bokal Seigne Gawane ak Seigne Balla Aïssa la bokal am nek señ bi sa mam balay sa dafa am dom am tawam tuddé ko aïssa momi mo jur ndey señ badal mo jur ndey señ ni ko aïssa balla lolou ko ibré budé walu aska wax na ni maram amna ci ñett yeen budé mohammed lamine mi nga xamné mom lamine lam tam moy mami xam ngeen ni mami señ touba ndax mom mo jur Sidi Aïssa Sidi jur mam bala Aïssa mam bala jur mam ant sali ma lamine lom mi tam mo jur fakh lamine mo jur Sadio Sy mo jur dem khourija mo jur Seigne Ousmane dem moy baye Alhaji Malik Seigne bi ndengat yi ngi ko don denk ben denkan rek la muy jangale bolé ko ay njabotam bolé ko ay talibé boko Seigne Modou Sall bi ñëw bu fédé loolu bolé ko ay doom yo xamni doom Seigne Touba yo xamni Seigne Touba di joggé dañu ajo taxaw mo leen taxaw ba bolé nak Seigne Modou mu leen jangal xamatu mo nak leen lu mu ko né wax ko ndax joxuko jakk nak na nga élim na nga élément néwuko na nga jilé néwi néwuko na nga tuddu doomi néwuko na nga dem ci dara kim la ko def ko jangalé la rek la ko def lo jangal rek la ko def lo
1: de ngeen nonu ko nga xamne non la ko serigne mustapha dem waxe nga xamne tay mo tok jotaayu serigne mohammedou dem ñukay ñaanal yalla suñu borom guddal fanam wéral cërem ba lepp lo xamantene yéene nako ligéeyal wajurom yi ak l'islam mu matalé ko kon xamna duñu def luddul di taxawlu fofu ba benen jamono inshallah du ñak benen yoon dinañ gëna togaat ak mom yaatal ci jëm joju nga xamantene kenn la ci kër serigne touba muy serigne mohammedou dem kon bu ko defé ñu ngi ñaanal ñepp jamm di ñaan yalla mi nga xamne moy borom jamm yalla ne yalla defal jamm def ko ci réew mi def ko ci aduna bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh